Talofalava from Aotearoa, New Zealand. This is News in Samoan for Radio New Zealand. Pasifika, the headlines. New Zealand nuclear-free status not changing, PM says. Ebola and hantavirus are putting global system back under pressure. In sport, Hawaii Consortium emerges as potential saviour for Moana Pasifika. This is the details in Samoan. Te amreo talani mai Aotearoa ni sila mōre le iti o ni sila Pasifika whawhanga mai a. Wa te ena le ofisa le pārmina ni whai o ni swinga ni tūlanga o ni sila sa o loto mai le nuclear. I te whālia, wa i inga wha tino le o suia mai le suia foi. Wa le wha amtalanga i mūrmuni mai mana te whālia o le li minister o pui pui nga wha aftifita ni sila Chris Pink. Le sa whai e le astona i whapea. E te tau ia New Zealand whai ni tūlanga noanga i lona tūlanga o tuwai i te te elea i nuclear. O se wha amtalanga sa māfuai si le fia fia o le pātia le leipa mla tū tāpai nai le whai ngā malo e wha maoti ro lātou tūlanga o tuwai le mata upu. Tala noa ina vayango tala ale Bloomberg i le fono tanga whaali tau sanga mori pui puinga ale Shangri-La Dialogue i Singapore. Sa fisiringi aia Pink. Pe ole a tilo tilo ni si le tau tū māma mai ana ia inga wha tino sa o loto mai nuklia. Ina ia whātanga iwa a maule uline nuklia o na urufale mai o ngā samio ni sila. A sa whaari e Pink, e leise sui ngā loa ia ia ia inga wha tino na malo ni sila i le tūlanga. A ole a fiso soni ai, mō le tūlu pe a whaili tūne noanga. Pe a tilo tilo ia Australia o fua formara o mio wa a maule e tolu e uline nuklia. O se vai ngor fe ngai ngor fai ngā pā anga Australia, American, Britannia, le AUKUS. Mai e tā uai o no Australia na arpaua i leo se lātou pā a ngālo i e mana mea i wā maulu e uli nei nuklia o lono winga. O le afsoso ane ai mō New Zealand le whaia le iai o ni tala noanga. I le seini ei no le whaia ngai ngā le AUKUS i rua whenu fotasi. O le whai ngā mālo le leipa i le vai teimi sa vāveo na lātou fōrfloina le wha asao rei wā maulu e uli nei nuklia o no unfare mai o ngasa mio New Zealand. O le tūlanga e leo suia i no tūla i mele whai ngā mālo so fātasi o yenei. Ina o whaari ar pāre mia tuisina ve maulo moto o tua Christopher Luxon. O le tūlanga o tuai ni usila i nuklia i lema whai o na whai i eise whiutana inga. Ma whaari ai le sui so upo mod pāre mia o le tūlanga la vale nā olo iai. Ai o whaari ar tai tai ure lepa Chris Hipkins, ini nai vai aso ma vai. Le sa whaari ai Luxon o lo oa vanole national moni afi e alu i le nuklia i New Zealand. Ai o leo o whaari ar minister pui puinga le avanoa motana noa ngai vā maulu e ulina i nuklia. O lona winga, wa vari vali nai i ata o mai le meolo o manatu e rewhai ngā mālo le national o nuclear i reisi a wala e whao ngā mō New Zealand. Mai e tā wai o New Zealand, o lo mita mita la vai lona tūlanga sa o loto mai nuclear o lo tu wai. Ai o le asana nafi sa tu e whaari ai laksan e tā ma mau lava lana whai ngā mālo e leto e ilo ilo ina i le tūlanga sa o loto New Zealand mai nuclear. O fata tia New Zealand se tapu mo tangata Israel so na mai mai po extremist Israeli settlers o no foia ele ele o naina e tangata te rotasio Palestina. Fatasi ma tapu Australia ma tunu o Union Europa. Fari ere minister of Ifafo va vasa ma na Winston Peters o le tapu ele o tau la ile fai nga malo Israelu e po o na tangata. Ai o tapu murumuri nea nga ile in tangata te o tolu o lo ngā rue. I le whaalau te leina leo le nōwho i a whaasori tū lāwhono o LA West Bank e au fie ma whainga whaatu bevesi. Whaari e Peters, o ngā ioinga ne tangata jo toru o wha matau i nare file mō, ma le pui pui ngō tangata Israelu ma Palestina. O nōwhoanga o nōwho i a Israelu i territori o tangata Palestina, o le solia leo tū lāwhono whaava ma loe pena i ta wain. Ma i ta wai o le whaalau te leina le nōwho i o nei nōwhoanga e o whaatu siai ma le whaatu bevesi, wa wha ma masa ni ai awa nore lei more fu fō onis te te lua e whawa ina. O se whaate te inga sa whao ngā ini masini po e ata ilunga o lau papo wha salalanga po billboards. Sa hap soso nye e mai tau inai ta avale tau whaava lea i pepa wha mao ni o ta avale pasi ai le whewa ilunga o te tele warrant of fitness. Ai wa whaiar wha iunga na matanga ruang o ta avale poli transport agency. E le wha solo atua ia nei masini po ea te isi no wha atiruai, e le nga whatieina ia te tongi. Sa tom whaia le ofisi te punia ia lape o nei wha inga wha solo tu la whono i pepa o wha maani o te avale isi lelei ona sa i linga. Sa taula iai whare te avale sa masalumi.